Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

obadde osaba, obadde osoma bana ba P7, naye nga waliwo ebintu ebikuganye, waliwo ennamba ezaakulema, SST yagaana, yimusa okukkiriza. Togamba oba byagaana kale kambireke bigaane, nze ze nnaafuna ze nnaafuna. Obadde osaba mu bulamu bwo nga waliwo ebigaanyi, tokomaawo. Linnya omuti, gamba muno linnya omuti. Naye kamba bulire bwe nayingira mu kusiiba n'ensaba, ogwo gwe gwali gwasembayo, saddamu kukiraba kyagenda. Mukama n'akola ki? Lwaki? Kyansoomooza okubanga mbadde mbuulira n'engwa. Kyansoomooza okubanga nzikiriza Katonda awonya ne nsigala nga ndi muki? Ne nnyingira mu kusiiba. Gamba ne nninnya omuti. Buli woofu ne kikusoomooza wadde oli mwana muto. Tandika obulamu bwo buyigiriza okukkiriza Katonda wadde tewali akola ki? Tewali amanyi. Bafumbe emmere ewaka ennungi kwolwo nga bafumbye na muceere muceere naki ekyemisana, naye nga wagambye nze ndi mu kusiiba, gwe wekka temuli emmere, mmwe temuli emmere. Bakutuukeko nga omuceere n'ennyama nga kuliko amatooke ne bukatunkuma, ne bagaa toolye, obagambe nze nnakoze ntya? Naye abamu ku mmwe kasola bwomuceere n'ennya mugamba nsiibulukuse mumpe emmere. Siina gasoba matooke n'ennyama. Ono omusajja kye yakola, yadduka Yesu gy'agenda okuyita mu maaso n'agamba Yesu agenda kuyita eno. N'adduka n'alinnya omuti n'akolawo ekintu ekyenjawulo. Kolawo ekintu ekyenjawulo mu bulamu bwo. Abalabe babeera nga balina bye basekera ebiboozi bya boyfriend girlfriend, gwe bigaane, gwe bikoleki? Bigaane. Abamu muteekako TV n'olaba awali akayimba kasiba, n'ogamba likaawo soko likaawo, otunuulira biki? Oli omukazi ayimba akunamira abantu. Bikole ki? Bigaane. Gaana sitaani, gaana abakuziiza okulaba Katonda. Duka maaso, ngambira kuyenye, duka maaso. Nali nsoma P4, olaba ono omuvubuka gw'osoma P2, ono yasoma P6, mumukubireko mu ngalo. Anika omukono guno bagulabe. Omukono guno mugulaba yaguwandiikako. Nze nali mu P4 ne mpandiika kuno erinnya lyange okuva eno paka wano. Era gwe ebyo bigenda kuwona ate todda mu kwewandiikako. Niliwandiikako ekigambo ekiwanvu kiwendo. Ate nga ffe tukozesa musumaali. Oddira omusumaali n'okola ki? Sooka n'owandiikawo peeni n'oddira akati. Pensu biki ebyo byonna bikola ebiri shaapu ne weewandiikako, naye Katonda aba yakusaasidde n'otafuna kansa wa pensu todda mukola ki? Ekikyo nkirabye ne ngamba ebino bye twakola naffe obwo butamanya. Kyova olaba ono bw'akula agenda ne bamukubako wano gutatu gw'ekinyonyi wano. Wano bakubawo gutatu gw'omutima nga bagufumiseemu effumu. Kati n'otambula olowooza gw'okola ki? Oyo aba sitaani. Abaki? Era tokulanga ne weefu.

yongera okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu geyihena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata kyeriba tukusinza makyagaliro nga tugamba osaanidde oli mulungi mu

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: The Holy
1: Spirit is the hope who can keep us in this place.
0: He's the one that can take us back. If you return, see, we even don't know how to return. Because we don't know the place. The Spirit of God searches the deeper thing.
1: And
0: can take us to the heart of God. Because He alone knows the heart of the Father. Hallelujah.
1: Amen.
0: Come here, Spirit.
1: Amen.
2: Genda mbutelevu muyokane chisoka. First John chapter 1 verses 8. Wotu seyo msomi wange bakumpeda akazindalo. Tusome.
3: Yokane chisoka munana.
2: Agambia ati.
3: Gambia bwati. Betwogera nga tetulina chibi. Twekyamya feka so n'amazima tegali muffe.
2: Twekyamya ki?
3: Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya feka so nga n'amazima tegali muffe.
2: Ye.
3: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima.
2: Bwe tukola ki?
3: Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe. No kutuna zako byonna ebitali bya butuukirivu. Bwe twogera nga tetwonoonanga, tumufuula mulimba, so nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
2: Amiina. Kubira ekigambo kya Katonda mu ngalo. So, mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lw'ennaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa saawa 12 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga nja kgenda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko saawa 12 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama Afaani. Kale osobola okikola. Ne bw'oba oli musomesa saawa 10 essomero libali banyusa 10 n'emu. So, 12 kati mwe bamaama. Amina. N'obw'oba oli student 12 okisobola. Kubanga saawa 10 muba munyuse si bwe guli. Mukama yeebazibwe. Wuliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2. Gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession. Amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya feka. Eyo oluzungu egamba twerimba feka. So nga n'amazima tegali mu ki? Muffe. Kambuza ekibuuzo. Bameka abagamba nti foundation tuli bulungi. Buli kimu kiri holy of holies. Amina. Bemanga sifunyeyo mukono. Kitegeza fena twetaga okusasirwa. Hallelujah. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe. Ye waki? Kwa mazima. Era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebyobutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase one egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako. Ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki? Kibi. Jukira omwoyo omutukuvu wa bujja. Omwoyo omutukuvu alinganga muko weewumbeko ekibi kimwesitaza mangu n'abikolaki? N'abivaamu nadda ebbali. Mwe ne musigaza kalizima, ne musigaza sitayiro, ne musigaza ennyimba. Naye nga ye ali waki? Gwe okumanya obumanya nti saawa nina kutuuka ku saawa 12 n'okimanya mu mutima gwo nga tewali nakikutte, tewali nakiki, n'otuuka ku saawa emu n'ekitundu mwomutukuvu aba yazedde ebbali n'agamba ono n'ekyokkola akimanyi naye asazeewo okukola ki nga bw'ayagala. Praise the Lord. So mu sizoni eno tugenda kuba tukaabirira Mukama. Tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe. Tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikuru esula y'okubiri Bayibuli egamba mujjukire wawe mwakolaki? Mwe mwagwa, mwe mwaseerera, mwenenye. Basebo ne banyaba ekyamazima bwe twekebera buli muntu alina we yaseerera. Kati this time tuzzenga ki? Nga kanisa. Omwoyo omutukuvu bw'atuba mu ttooki bw'ati nga 40 tulina we tukola ki? We tuseererera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera. Weekanga oyogedde n'ebitalina kukola ki? Weekanga ogeyeza ne Masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku Masiya wo anti weemulugunya. Ne Yesu nakola ki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasto tegere kibicho, no chenenya, emizimu jiduka budusi na jigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'aggyamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye n'ayambala bulungi uniform ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba Mukama yeebazibwe. Netugamba oh sister obadde obuze mu weeks 2 mbadde mulwadde fenna netukola ki bambi abadde mu ki naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki Gabu tulabika bwe tuti maaso ga Mukama eggulu ligamba abo baayiwa omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya. Oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula bwe tukola ki? Luddem bwe twatula. Yogera kisome pulire. Olw'omwenda.
3: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
2: Bwe twatula ebibi byaffe.
3: Ye wa mazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
2: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okukola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. Okusonyibwa kwe kuli, naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakola ki? Agambye bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe, ye wa kisa n'okusonyiwa n'akola ki? N'atusonyiwa, n'atuggyako obutali buki. So wiikendi essaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya, nga twenenya ku lw'emisingi emifu, twenenya ku lw'ebirowoozo, twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa. Owulidde bingi n'oyogera bingi, kati kati ssaawa ey'okwogera ekoze eki? Eweddeko. Kati ssaawa ya tukitwala kyaffe, katugamba Mukama tusaasi. Amen. Amen. Njagala ongendereko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
3: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika, gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
2: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
3: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
2: ebibukutu. Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala.
3: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
2: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde.
3: Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula ne njogera nti.
2: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange ne njatula, kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
3: Ne njogera nti, Ayi Mukama, Katonda omukulu era owentisa otukiriza endagaano n'okusasira eri abo atukiriza endagaano n'okusasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona
2: twakola ki twayonoona atandise genda mu maaso tuwulire
3: era twakola ebyobubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo so tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
2: soko komaawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essuula yonna olw'obudde
3: lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nnayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi
2: komaawo mukama yebazibwe ojja kuddayo actually boddayo essuula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobole okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe nga musibe bali Babilooni era Danieri ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika naye Danieri baamutwala ne bamulaawa yali mulaawe he was castrated mukama yebazibwe olw'ekibi kyabaganda be Isirayiri yali yakola ekibi bannabbi ne bajja ne balabula naye Isirayiri n'akola ki n'agukuba nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne tubitwala nga byaki naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira ne bajja ne bakuba Isirayiri ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyonnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babilooni Danieri mwe yakola ki mwe yagendera kiringanga wono olaba Kampala Kampala ogiraba erimu abantu miliyoni nga 5 Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 2,000 ne babatwala e Nairobi naye nga Kampala ebizimbe byonna kuki tinakiso bwe kyali naye nga kiki ekyaleeta obuzibu kibi
4: kati Danieri aba abikkula ebitabo bw'ati agwa ku bitabo agwa ku bunnabbi nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki kiweddeku bwe giggwako bwe giti mujja kuba baddembe bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri Amen. So, yesala gye tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieri n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri malayika wa Mukama n'ajja kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba.
2: Mukama yibazwe. Ndi wano kuzamu amaanyi. Friday wetu natukira. Mukama agenda kusindika ba malaika. Baweleze obubaka obw'okusumululwa eri foundation of truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawe yokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa. Naawe misingi gyo bimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga musanvu. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu no n'omagalala mu katono bw'oti. Baga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusaasi. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti. Nga mulowooza muli b'amaanyi naye ng'ekibi kikoze eki. Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwekiti. N'ekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kiregeza waliwo migugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu. Tolaba nti waliwo ekikyamu. Ale nga tugamba foundation of truth. Truth. Ebiro ebyo mbikoyi twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukola ki? Gye tulimu. Nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati. Nagamwe namba isi pati naffe ne tugenda. Natugabula ekijjulo ne tulya. Ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama. Ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi nagamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya. Haleluya. So tugenda kabira Mukama ye wiki eno gwe musingi guno. Feze soka tugenda kuba twenenya tosabira kirala kwenenya. Then feze yokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feze ddako. Biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki bye. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki? N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda. Wenenya, wenenya n'ogamba Mukama tusaasire. Hallelujah. Tewaffe tuli kumi na babiri. Bamama baali batano. Nelu muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani angamba olwo amaze okutegeera amazima lokosa nangamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. Kooli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wummula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gy'emisingi emifu tebamenya bimenya. Kumenya olina kwenenya. Okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa ensi omwoyo ekuwa obuyinza kati buli lwosaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano. Bila omwoyo mutukuvu engalo ez'amaanyi.